0: Oh, rada rene. Oh, ana ora ketok.
1: Ngapunten le, Pak. Wis tak kon kersa lho.
0: Ha nggih. Ngapunten, Pak. Ngapunten le, Pak.